Speaking sa mga Japanese numayong morning, okay. Okay, so thank you sa inyo ang tanan. Okay, so itong topic karon mga kaibigan, karong buntaga. Okay, especially na labi na sa itong mga naing mga pamilya o labaw sa tanan, no? Labaw sa tanan nung no, katong mga wapan nakabuog pamilya, no? Okay, para sa inyo mga pangga, importante ba sa pamilya? Okay, ang oras, no? Okay, buta na to, ha? Okay, importante ba, ha? Isip usa ka pamilya nga tagaang oras do ang inyohang pamilya, no? Importante ba ang oras, no? Okay, labaw ikaw, ha? Okay, nanakay pamilya, no? Importante ba ang time, no, sa imong pamilya? Okay, so matag individual ba ka pangga, no? Naadyo na yung mga ano di ano nga ang uban usahay dili muluntad ang ilang relasyon kay usahay no kakulangan no sa oras, no? Kay syempre bisan gamay lang ang oras, no, dili man makahatag kay always na lang sa trabaho. Apa mo yun mo ana, no? Always lang sa trabaho, permiti na lang sa trabaho, then bisan gamay lang nga paghatag og oras do ngadto sa inyong mga anak, no, sa imong asawa na dili na makahatag. Ang iya bitong mga pangga, no, is ang oras manggod, no, ang time or ibuta na to, no, ang work mga pangga, no, always man ang trabaho. Pero isang gamay lang gud nga kanang oras na nga paghatag ngadto sa inyong pamilya. So dako na nagkalipay, no, sa kay sa inyong pamilya mga pangga, no, nga makahatag ka. Isang mingon pa kang busy ko sa work, no, unahon na tong work. Ang trabaho is always na perminti na, no, pero ang panag-uban, no, ang paghatag og oras ngadto sa inyong pamilya. Okay, dako na gyud na siya kanang ano ba, no, kanang points ngadto, no, sa imong asawa, sa imong anak, no, nga nakahatag bisan gamay man lang nga makahatag og time, di ba? Usahay ang uban natong mga kaisunan, natong mga kaigan, usahay iabot jud sa time nga kanang wala nagdugay ang usa ka relasyon. Kaya gusto ba po dila nung nay oras always, di ba? Okay, tama po na kay usaw man mo nang trabaho, pero makasabot man ka ng trabaho, always man trabaho, no? Pero laanan na gininyog time, no, uuras to ang inyong panag-uban, no, sa inyong pamilya. Okay, so para sa inyong mga kaibigan, no, labi sa itong mga kaigan, sa mga muhatag mga komentaryo, pwede mo text, pwede mo tawag. Okay, again, sa itong tiksan numbers 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Ay, mayong paglanog-lanog dahil doon kay Tata Laurito, kung naminaw ka roon. And also sa mga namino po karon diha sa Diano kang Sir Richard Minor, and of course to sa mga namino po karon mga kaibigan, sa mga namino karon diha sa Tuganay. Okay, happy birthday kisto birthday. Oy, happy birthday kang Juice. Oy, kang Juice Solicar. Okay, kang Juice Salem Solicar, happy birthday kanimo. Okay, so sa mga nag-birthday karon, no, happy happy birthday diha sa mga nagsaulog silang birthday. Og labi gyud sa tong kaubanan, no, na si Juice. Usabay mga pakaon karon, ha. Okay, asa man ta karon, ha? Siyempre, basta birthday gani, nagyo na yung mga party or mga, di ba na may mga kainan, di ba? Okay, salamat tayo sa mga nagsalog silang birthday, especially to kang Juice Solicar, no? Happy birthday. Okay, after sa akong programa, abangan ninyo, no, ang programa, no, ni Juice Solicar. Okay, no, sadri lang hapon na sa tuwang sa tuwang naginusarang FM na dali sa Longsad ng Panabawang 96.1 and Fenet Radio, of course, barong po dali sa 90.9 Light FM. Okay, the next song mga kaibigan, no, sa mga naminaw. Okay, so sa talanta na, no, bubalik na ko mga pagkatong oras, no, alas 9 or alas 8:07 na. Okay, so the next song, Bawal na Gamot by Willie Garten.

So we are back mga kaibigan, alas mga pangano, alas 8:21 na. Okay, grabe kay mga request nila. Why? Mga laglum kayo nung pero grabe yung mga awesome no, baka ano gina to ba, makatarog yun sa tong kasing-kasing ba? Okay, words nga tarog, no? Grabe, ha? Uy, sa mga gusto pa magpapit sa mga mensahe na may mga request, again, ang atong text number is 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, itong oras, mga kaibigan, alas 8:21 na. O, kakining oras, mga pag-anotod ka na ito, no, diha sa Meadowbrook Farm Plant, of course, to sa Aqua B Blue Water Repairing Station. Okay, managed by Ma'am Maria Agnes Castro and Princess Victoria Resplandor. And of course, kining ba programa po mga kaibigan, hatod ka na ito, no, diha sa GRKF Consumer Goods Trading. Okay, nahimutang no diha sa Purok Ono, Barangay Tuganay, no, in front of Barangay Gymnasium. Ay, salamat din no diha, no, kang Sir Richard Minor and Ma'am Cheryl Minor. Salamat din sa tuwang buta na ito mga may-ari dyan. And also, kini nga programa po mga kaibigan, hatod ka na ito ni Sir Tata Laurito. Okay, diyo diha sa Barangay Tuganay, Purok 7. Uy, salamat din sa mga Laurito family. Okay, labi na yun, no, sa mga naminaw daw karon mga pang, no, sa pamilyang Laurito. Salamat, no, sa inyong tanan. Okay, sa inyong karon na yung pagpaminaw. And also, shout out sa mga naminaw daw diha sa Purok Toil. Labi na lang Kaloy, Lasay, Ganggang, ug sa Kinugos na si Lovely, no? Okay, request daw siya himayang na nauna ko yung napli na po. Ah, napli na natin, ha? Salamat kini mo, Tata Laurito. Okay, salamat tayo sa mga naminaw karon diyan, no? Thank you so much sa inyo ang tanan. Of course, no, sa itong mga naminaw po karon mga kaibigan, once again, no, mayong morning and happy Sunday. Okay, diyan sa mga Villarubia family and Posadas family. And of course, no, sa mga Bardonido family, no, diha sa Purok Tubi, Tuganay, no, salamat taga Purok Tubi. Labi na kita sa itong mga officialist na ito sa Purok Tubi, headed by kang Ma'am Lunila Osis, no, salamat sa mga Osis family, no, salamat sa mga naminaw karon diha, no. Of course, sa mga pamilya po, no, sa pamilyang Manaytay family, no, salamat, no. O labi rin sa mga Villarubia family, di po, no, kang Algibar, pagaling po, ha? Ay, okay, sa kong guwapang Amiga, no, diyan sa Lower Dose Tuganay, salamat. O sa tanan mga LGBT, okay, sa Barangay Tuganay, no, salamat tayo sa tanan-tanan ng mga naminaw, tagap Tuganay, sa tanan to mga LGBT, di ha? Okay, bisko tag mga LGBT, no, so dagantag mga naminaw karon, thank you so much sa tanan. And also, no, salamat po din, no, sa mga naminaw po karon mga kaibigan. Once again, mayong paglanog-lanog din di, no, sa itong mga tigpaminaw. Okay, diha sa Ising Carmen, no, Purok 12. Salamat na taga Purok 12. And sa mga naminaw po doon sa Runo, sa Buriga, Purok 8. Okay, sa mga Delano family, Saldivar family, and Banyas family. Salamat sa tanan. Nagda po sa Purok 3. I know how, no, salamat dai sa mga okay sa mga naminaw karon diha, no, sa dinala ko i-mention basta taga Nahaw Purok 3. Thank you sa inyo ang tanan. Okay, itong oras alas sa 8:24 na. Okay, para sa inyo mga kaibigan. Okay, sa tanan-tanan, no, sa mga nade, uy, salamat dai sa uy taga Purok 3B Santo Niño Carmen. Okay, oy, mayong paglanog-lanog dahil kang Peter Maitom Ormega sa mga Ormega family. Okay, dahil sa Purok 3B. O, dahil po, no, kang Ma'am Joby. Musta naman si Ma'am Joby? Ay, okay, salamat dahil kang Ma'am Joby. O, dahil po, no, kang Ryu Chan. O, mayong morning po dahil, no, dahil, no, kang James Ormega. Okay, nag-chat ni nung isang adlaw, no, kagahapon. Ay, okay, so, anong, normal man dyan, no, anong, pag once gani ang sa katao nga kanang ano kanang kang lahi man po din yung ubang tao po ng mga pagano so ano kasi may naka makarelate ba nga halimbawa wala na mo no end na mo no or ex na di mo sa katao then dati na siya iyab then pag nagbulag sila
Okay, wala na si recommendation. Di pa gid batis magchat si Muang, magsinamok na si Muang, yung nagbulag na sila ganan ka na. Isa mo nakatry ay na no. Sa mga niya nga bagay, di ba? Okay, uy, lisod po doon mga panggano ka ng lakas-lakas sa imuhang ex and then nagbulag na sila no, di pa magparamdam si mo. Uy, ha? Uy, texter 873 mga yung buntag ati text. Okay, maglanog-lanog ang imuhang tingog karon diri sa muang dapit sa sityo Bagong Silang. Magsaysay kibawi bukid noon pinagi sa 94.3 ako di greet day ang happy Sunday ang akong mga silingan. Oga, una diri nga naa karon namuyo diha sa inyong lugar sakop sa lungsod sa ano ba to? Sa Mausab sila ni Asisinyo Torrijos and Comelio Torrijos. Ngadto kang Rinaldo Torrijos, mga Torrijos family. Laras og mga daghan ni sila diri kag obay okay kang Abay Willy Asikuta sa tibuok niyang pamilya. Ngadto sab ni kang kumpari Eduardo, okay ha? Mga Ebo family kang Merlin Ibo og sa pamilya, okay sa pamilya no og greetings coming from Tasio Amilig no,

0: Ayan. Okay na, salamat tayo sa mga napinakulod mga kaibigan at oras mga pangga. Alas 8:28 na. Uy, salamat tayo sa mga naminakulod mga pangga, no, sa mga naglanog-lanog karoon. Huwag labi na ganyan sa mga namahaw na karoon. Okay, kabalo ko masa oras na namahaw ng uban. Okay, ang ilang background daw ang atuang station, no. Salamat tayo sa mga naminaw karon, no. Labi sa mga nagbisibisyan karon, sa mga naglabang. Okay, naglaba diya sa lapin sa kasubaan. Okay, labi nagdagdala na sila gradyo, no. Nakatry, nakatabi mo anak na naglabang mo sa sapa. Then naminaw daw mo ka ng radyo, no. Okay, naminaw sila mga music, no. Salamat tayo sa talenta na. Okay, so itong oras mga kaibigan, alas 8:28 na. Okay, kining oras mga pagkakatod ka na ito sa tuwang kutis mistisa nga sabon nga ginakubtan ka rin, no? Kung problema ninyo mga panggano kung saon pagpaputi or mawala na inyong mga pimples, mawala na inyong mga talamtom sa nawal. Okay, so nana ito ang nag-viral nga sabon mga pangga. Kay kinino sa 1 week pa lang ni Mono sa pag-apply sa paggamit sa maong sabon. Okay, makita na jud, no, ang improvement, no. Katong may mga talumtom, pimples. Og gusto ninyo nga mugwapa, no. Dili lang ni sa mga pagalo ko, dili lang sa kanakababayan nga mugamit ini. Okay, pwede po din siya mugamit ang mga kalalakihan, no. So katong gusto mugwapo. Okay, muhamis inyong mga kutis, no. Gani ako mga pangga. Pag sugod pa lang na ako nung katong wala pa ko nag-apply ng sabon. Okay, so makita yun lang ka ng ano ba, ka ng kangit-ngit ba?
1: Ay, yeah!
0: Grabe na po ng kangit-ngit tekla, no? Okay, siyempre, gitry yun ako. Listen na po nga mag-promote na sa maong sabon nga dili na to i-apply, no? Sa tuwang kaugalingon, eh? Huwag nga ako kong pasalamat sa maong sabon. Kaya siyempre ni Hamis ko, no? Ganahan.
1: Ay, yeah!
0: Alaman siya na, di ba? Tapalo ko sa inyo, ha? Klasik-klasing sabon na ang inyo ang ginagamit, no? O gusto ninyo nga sa 1 week pa lang, ha? Wala, sa 1 week pa lang ninyo sa paggamit, gusto ninyo may kausaban. Wala nga, isang gamit lang. Okay, muhamis na inyong mga kutis.
1: Ay,
0: okay, kutis, mistis ang sabon. Okay, so available ka na mga pangkadili sa itong himpilan, no? Sa mga gusto mo palit. Okay, pwede po rin i-PM ko ninyo, no? Basta makaya lang ako gatod, no?
1: Ay, yeah.
0: Okay, so muhatod po ay nakatong gusto mo palit. Okay, sa to ang kutis mistis ang sabon. Okay, win, ano ko nagroon, no? Naturot atong mga stakan na kay siyempre, kusog kayo ang maong sabon.
1: Ay, yeah.
0: Ganang mga makita sa inyo ang naong baka ng mga talumtom, no? O ganang mga agi sa pimples, no? Okay, mawagtang jud na siya mga pangga. Okay, isa itong oras mga kaibigan, alas 8:31 na sa tawag balik, Lolo Juju Altres. Okay, salamat tayo sa mga naminaw karoon. Okay, so may caller po tayo. Yes, hello, mayong morning kanimo, Lolo Juju Altres, mayong morning. Yes, hello.
2: Yes, mayong kanimo, night o'clock. Medyo nakakuangyot na. Lain din ang atong paminaw sa atong kalawasan na hindi tiklaw sa tanang mga nag-paminaw o nag-sunod sa programang Pinoy Classic. So, kanina hindi tiklaw, dito ka kanina, ni Atelta, ni Atenta sa Mount First Mass, medyo sa pag-uman na itong kuhan, medyo lain man din atong paminaw sa atong kalawasan. So, ni paulit na lang yung dayon ko. Oo mo lang radio tang po. Basta-basta nga mo. Padayon niya sa maong pag-programa. So, mayo hindi tikla kay naaka. So, himo na lang ipadayon ng programa ng Pinoy Classic. So, sa tala na itong mga kaisuran na nag-subaybay sa programa ng Pinoy Classic sa 96.1 Infinite Radio o mag-wati isakta dito sa 90.9 Light FM o dito sa may 94.3 Tibawi Bukinon. Alam, mayong morning na kaninyong atanan diya sa may Tibawi sa Bukinon o dito sa Santo Tomas o sa may lungsod sa New Bataan.

0: a lungsod sa Mawab o ga siyudad sa Island Garden City o Samalog sa may Dakbayan sa Tadom. Mayong morning sa ninyong tanan. O ga ako nga timbayan ay adiyan sa may Central Public Market na to kang Ricky Boy Oiman. Kang Ricky Boy Oiman ang banggitan ng mga electronics technician diya sa may Central Public Market ng atong Dakbayan sa Panabo. Ingon sa diya sa may Legislative Hiteri Hinday Tikla o atong timbayan ay nga to kang tunay patan kang Chin Gudin kay Ida Reyes kay Elsa Patan o ga Maylin o ga ngatukang baliling labi na sa ilahang kwan diya kang Richard o ga kang Dundun ang ilahang magpikon nga guwapa nga mga beautician. So hindi tikla o ga kanalang siguro atong pagatimbaya karong nga buntaga sa programang Pinoy Classic diri sa atong limutungan. So sa tigas ko nga yung itila ang kaning araw ng Barangay GP Laurel. So niya ito pang pizza 8. So umana ang araw ng Barangay GP Laurel. So gani successful ang dagan sa mong araw ng Barangay GP Laurel. So gala lang o dagan salamat hindi tikla mayong puntad.
1: Okay, so salamat ka rin po Lulu Juju Adres. Okay, update no nga diya sa gawas kundi na okay, so wala ka duty si Lolo kay nai mga ano no kay mga kagulian o labis no may priority na to ato ang kagalingon. Okay, so pagaling muna diyan Lolo, eh? Okay, salamat din mga kaibigan sa itong mga naminaw karon once again sa itong mga naminaw karon diha sa Barangay Cebulano Carmen. Hoy, naminaw sila karon diha mga pangga, no? Thank you so much. Okay, the next song para sa tanan. Okay, Lorina. Okay, itong oras mga pangga no, alas 8:35.

0: Okay, so we are back mga kaibigan. Itong oras mga panggina, alas 8:47 na. Okay, so remaining time is 13 minutes more. Okay, para magpaalam tano. So isa na talang-talang mga namin na corona once again. Ito mga namin na corona sa GRKF Consumer Goods Trading. Kung nakita mo mga gamit no sa balaying mga barato, mga bags, o mga school supply, and mga or sa mga kitchenware supply, okay, ato lang mo sa GRKF Consumer Goods Trading no, nahimutang no sa Purok Uno, Barangay Tuganay, managed by Sir Richard Minor. And of course, sa kining programa mga panggano, hatod ka rato no diya sa Aqua B Blue Water Refilling Station. Okay, no, nimutang no sa Purok 4, Maharlika National Highway sa Barangay Tuganay. Salamat tayo sa mga na namalit no diya sa itong pinakabarato na itong mga refilling station diya sa Aqua B Blue Water Refill. Salamat din no kang Ma'am Agnes Castro and Ma'am Princess Victoria Resplandor. Okay, salamat tayo sa tanan-tanan o sa mga sa mga nagpa-refill diya mga tubig, no? Okay, so barato ra kaya ilahang pag-refill. Okay, may caller po tayo atong dawaton sa pikas linya. Yes, hello, mayong morning kisa ni Palihon.
1: Ay, katulad ng grade yun yung mga taga-Kibawe, ay Bagong Silang Kibawe.
0: Ay, taga-Bagong Silang Kibawe. Okay, sir, musta naman?
1: Okay, ako itong mag-try, wala magkalimao itong
0: Okay, okay lang siya. Okay, sir, ano sabi mo nga ginabuhat karoon, sabi mo gigabisihan karoong orasa?
1: Ay, gigamit ko ng trabaho sa mga kapir.
0: Okay, so naglanog-lanog ta karoon diha.
1: Okay, yan.
0: Okay, sir, go ahead.
1: Dili yan sa radyo.
0: Ha?
1: Ma'am, puro dili sa radyo. Minang radyo, dili yan, ma'am. Ulay.
0: Okay, so normal dyan na siya, sir. Eh? Okay, basta pamino. Okay, pamino lang sa kuwang tingog, no? Okay. Okay, sir, go ahead. Yung mga greetings ni, ha?
1: Ako balik ko, great. Itong akong mga kaning silingan, Chris, ha? Mga karoon na lang ni Muyo diya sa may sakop sa lungsod sa Mawab. Mawab, lungsod mo na siya, no?
0: Okay, yes, municipality, lungsod po, yan.
1: Kaya ang unang-una, mga Turijos family, ang tukang si Simio Turijos, dito ang magulang sa ang Cornelio Turijos. Then, ang ato sa mga Ibu family, no? Kumpare Eduardo Ibu. Musta na mo dia, ang silingan kaya mo yung kanan rin, pero nana dia, namuyo sila karon. Ayun, dugang pang panimbaya sa amagya pong silingan nga naanihapa sa puyo dia, ang kita si Abay Willy Turijos. O si Kuya, si Kuya na siya. Sorry. Mga si Kuya family, kumusta mo niya? Dapat nga, anamos na yung problema siya, no? So, ang inyong silingan, iningaw ninyo. Mora lang niya, Ate Tikla, and salamat kayo sa tubag. Ang nag-rate. At si Amilig, dito sa may city, Bagong Silang. Parang may magsaysay sa kong salungsod sa Kibawe, Bukidnon. Wala na, God bless sa inyo niya sa studio.
0: Okay, so salamat sa pagtawag. Okay, so giliganto sa Bagong Silang no diyan no sa Kibawi no, Bukidnon. Oy, salamat din sa taga Bukidnon. Okay, bigyan no, diyan sa taga Kibawi no diyan sa 94.3 Light FM Kibawi. Salamat din sa tanan-tanan ng mga naminaw karon diha, especially no sa mga pickup drivers dato diha, sa tanang mga negosyante. O sa tanong mga katauhan nato no diya sa Kibawi no Bukidnon. Thank you so much sa inyong tanan. Okay, so once again no, thank you so much sa to ang ano dito kang Sir Tata Laurito. Okay, galabi na kayo sa mga Laurito family. Ay, na salamat tayo sa tanan ng mga naminaw karong diha. And also sa itong mga naminaw po karong mga pakal, once again no, atong pasalamatan no diya sa Bunawan. Og labi yun diha sa tanan-tanan ng mga naminaw sa Panakan and Samal, no? And of course, to sa itong mga naminaw po karon mga kaibir, once again, no? Happy morning and a happy Sunday karon no, sa itong mga naminaw sa Mawab. Salamat po diha sa Tuburan, Mawab. Salamat din sa tanan-tanan mga taga-Mawab no, nga naminaw karon. Okay, so atong oras mga panggano, alas 8:52 na. So after sa itong programa, Abangan ninyo ng programa no ni DJ Solicar. So mamaya iyan. So wag niyo ihipat yung mga ay okay, wala siya, okay, wala daw si DJ Solicar. Siyempre birthday na karon din niya. Let's be sure celebrate, di ba? Normal ba sa birthday celebrant ka mag-celebrate yung ka sa kaya ni sila Ruan. Okay, so Klein, oy salamat day kang 578. Okay, mayong buntag na day, you know, great na ako ang akong mga siningan diri sa okay, sayo pa sa sayo pa daw nagchismis na og daglibak na mura bayag mga gwapa. Ay ayo nako. Then pa request ko dito kay labi katugaling kanta nga Yuyoy og Max Sorban nga Libakera. Okay, libakira og himantayo. Okay, salamat dito kay Klaus. So, ginalibak bala balas pa sa diba, naglibak niya. Basta wala lang kagilibak, why problema na, no? Kailangan po kayo na maglibak-libak ka nang anak sa mga tubangan, eh? Kailangan maglibak ka, eh, suya, raman na sila, lapang kita lang, eh? Ay, naraman na di. Ay, eh, siyempre, celebrity ka, kagilibak ka, ay, naraman na, no, katong mga mahilig maglibak, kalapasayaan na lang, no? Okay, texture 104. Okay, request ko kanta Bika Palaran. Okay, tapos na po, na-play na nato, no, ang imong request. Salamat ka ni mo, texter 104. And 6576, texter, no, request ko bisan ang kalibutan magdumili. Okay, nga naman yun, dili man magdumili ang kalibutan pag maayo lang ka. Pag dili ka magbuhat pag kanang mga daotan diri sa kalibutan no magnubili gyud maghilak jud na manang matapos nato kailangan diri ta sa kalibutan no kailangan siyempre hiram lang atong kinabuhi so kailangan jud is magano kita no magbuhat yung tag maayo no kay kung dili ta magbuhat og maayo na ay nako na usa na lang no mo nang matagusa nato no nga kay nang magano kita no kanang magbuhat kita kanang maayo sa atong kaugalingon nga wala tay tao nga gisagasaan mga pangga at ang oras alas 8:50 kung atro na so remaining time is 6 minutes more. Oga, sa tanan-tanan mga naminaw karon, no, salamat din ako sa mga Luayon family. And also sa tanan-tanan po naminaw karon diyan sa Barangay Asuncion, no, naminaw karon si Consial Alma Cadayuna. Uy, salamat ka rin mo, Cons. Oga, thank you po doon sa itong mga naminaw karon doon sa Panabo, no, naminaw karon si Consial Johnny Tacnita. No, uy, dahil na ito nga tigpaminaw, salamat ka rin mo, Cons. Tanan-tanan nga mga tagal ano na itong mga officialis na ito dari sa lungsod ng Panabo, thank you so much, no? Uga also maayong pagranog-lanog po na itong mga naminaw karon diha ano sa Santo Niño Carmen, okay, da sa Porok Tribi, sa tanan mga Rabi family and tapos sa mga Omega Compound, thank you sa inyong tanan sa mga nag-billiard karon diha. Okay, so muna kita oras mga kaibigan. Okay, magbabay na ko. Okay, sa tanan mga okay, nag-request of music na pasensya na po no na wala na itong ma-play tanan-tanan. Okay, so limitado itong oras mga pangalan. So next Sunday po. Okay, para yun ang gihapon mo mga pangalan promote sa kong gadali. Okay, pamina mo sa kong programa matag, Lonis to Thursday sa programang Infinite Track, no? Para ilang mo paminaw. Okay, labi na no, sa mga nagsabay, salamat dahil sa mga naminaw, ha? Thank you sa inyong tanay. Oh, yeah. Labi na no, sa itong mga naminaw karon no, sa dalawang oras. Okay, salamat sa inyong pag-atabay mga pangga, no? So, thank you po rin nakatapot na gamay og lingaw sa itong mga kaigsunan sa mga nagsubaybay karoy, no? Isang alalanan sa itong nadalating programa at ang kaoban karoon na si Lulo Jojo Altres. Okay, sa mga tweet, gawala siya karoon kay okay, nagyayay si Lulo, nagyayay. Ano man na, nagyayay siya. Hindi siya sabi siya, hindi siya pwede siya mag-duty kay nagyayay. So, makaoban ninyo ang akong kaoban na si Lolo Jojo Altres, no, Sandy Puhon. So, sa tanan-tanan, no, dagang salamat sa inyo ang paglanog-lanog. Grabe na ito sa ito ang mga sponsor. Thank you so much sa GCRF Consumer Goods Trading and also dano sa Meadowbrook Farm Plant. Of course, das Aqua B Blue Water Refilling Station. And also, thank you so much po mga kaibigan na dano kang Tata Laurito. At isa nga lang sa ito ang buta na itong Big Boss. Once again, salamat din ako, Attorney Ulysses Talabaw. And also sa ito ang guwapa na itong station manager, Madam Rosemary Amit Bolpa. And also sa tuwang technical, giba natin sa Pikislawak ni Sir Kevin. And of course, to sa tuwang technical de sa 94.3, Ibawi Bukid no, ano, de sa Light FM, salamat de sa kang Sir Kelvin. O de po no kang Tatay Paing no, de sa 94.3, thank you so much sa tanayin. Kiniga po rin yung Lamion Digitecla, no, sa tarantanan. Dagang salamat o mayong morning and happy Sunday sa tanan. Bye-bye!

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

magteribol. Sila mahigugmaon, magshoot, magdribol-dribol. Dinhatag to'y miuntol, ishoot na natibol. Di ay ang mga kwanggol, nagdulag basketball.

mag-asawa. Dahil yan nagpaabot pa, humas daghang tuwing nagkita ragyod sila. Naghangop sila't maayo, upakasal untak to. Apan unsaon pa ba nga sila nagkango-kango na?

tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwala ang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: ka ay tao man lang lagita.
1: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: heart speak through music here on 90.9 Light FM. So happy Sunday and maayong hapon sa tanan. It's me, it's your DJ Aryan of 96.1 Infinite Radio and 90.9 Light FM. And welcome sa tuwang programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. At ang oras, makaibigan, it's already 1:10 in the afternoon. So maayong hapon sa tanan. Sa mga naka-tune in karon, so maayong hapon and happy Sunday. So dali ra kayong dagan sa panahon sa atong adlaw, no? Domingo na sad. Kanang Domingo karon kay nagdomingo na sad, no?
1: Ayoy!
0: Kay Lunes na pod. Wala na kapaspas ang dagan sa ato ang panahon. Dali ra jud ta matigulang ani.
1: Ayoy!
0: So maayong hapon sa tanan sa mga naka-tune in karon, no? All the way from Davao City, Panabo City, Tagum City and sa Kapalong, sa Santo Tomas and sa Talaingon. Ayan, so maayong hapon sa tanan. Connected ba ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon? Okay, so connected ta karon. Ayan, so maayong hapon and happy Sunday sa mga listeners nato dira sa Kibawi Bukidnon. And maayong hapon po sa to ang mga kaubanan na staff dira sa Light FM sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Tatay Paeng and Sir Kelvin. So maayong hapon diha kaninyong mga sir. Kamusta man itong panahon dira sa Bukidnon? Atong aras, it's already 1:11 in the afternoon. So, sa ito ang programa, mga kaibigan, pa-play gihapuntag mga love songs. So, muna mo yung mga song request, na mo yung mga greetings, mga panawagan, i-text na sa itong text line number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Adlong Domingo, July 12, 2026. Ayan, so happy birthday sa mga nag-birthday karon.
2: Happy birthday! So,
0: masay siguro si DJ or Aryan o niya, no? Kung kasi nag-birthday karon. So, i-text lang ninyo mga kaibigan, no? Kung asay birthday kayo, birthday si DJ Aryan. Char lang. At ang oras, it's already 1:12 in the afternoon. Kung kining oras, hatod ka nato sa tuang sabon na kutis mistisa sa mga nai pimples, mga acne. And kung sama mo ni DJ Aryan na oily of face, so gamit mo sa tuang sabon na kutis mistisa, carrot papaya soap, yung akong ginagamit, and katong isa is glutathione with collagen. Pwede kayo mo gamit ato ang mga kalalakian sa tuang sabon na kutis mistisa, available sa mga doll nato na butika, available din sa itong istasyon sa Panabo City and sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Okay, so nakalimot si DJ Aryan kung asa to located ang ato ang istasyon sa Kibawi Bukidnon. So ato anang iingon niya mga kaibigan kung asa ang location sa ito ang 94.3 Light FM diha sa Kibawi Bukidnon. And sa ito ang Case Fragrances Perfume, sa mga nangita o long-lasting and affordable na perfume, gamit na mo sa ito ang Case Fragrances. So perfect yan siya pang regalo sa mga nag-birthday, sa mga kuan, sa mga naiuyab diha, no? Tagan ninyo o ka ng Case Fragrances inyong pang uyab kay para kapunduha humot mo kung mag-date mo.
1: Ayoy!
0: Available na din sa itong istasyon sa Panabo City and sa Kibawi Bukidnon sa 94.3 Light FM. So wala pa nakatudri sa itong istasyon sa Panabo City, located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN sa A Square Building. Saka lang sa second floor, turn left na mo'y makita na doorbell. Doorbell lang mo makabigan para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Sa mga gusto mo tawag or text, niya padayta mo dawat og call mga kaibigan no sa tuang pagbalik ko niya. So karon kun namoy mga song request, namoy mga panawagan, mga greetings, mga birthday greetings, i-text lang na sa tuang text line number 0912-175-1291 Sa tong pagbalik ko niya mga kaibigan, dira pa nato basahon ang mga nag-text. Itong oras, it's already 1:14 in the afternoon. O kining oras, atod ka nato sa itong Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palito mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees. Ayan, so available na sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Located sila sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. And sa tuang Arian's Best Pure Tablia. Ayan, so mahilig kong champurado di Hanoi. So natin Arian's Best Pure Tablia diri sa tong istasyon sa Panabo City. Okay, so mag-public service at gipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos, lalaki nga na karon sa kustudiya sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, nga kamo ipangita sa inyuhang banay. Bisitaha sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, o gitext sa cellphone number na 0907-8592-0968-207-8592. Alang sa pamilya o kaparintihan ni Adel Villar Alcover na siya karon sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Itong oras mga kaibigan, it's already 1:16 in the afternoon. So mabalik lang tayo taw-taw mga kaibigan. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio. Madungog po ta sa 90.9 Light FM. And corrected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And we will be playing the song Love is the Answer by Englandan. And we will be right back.

0: Where hearts speak through music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa itong programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. At oras, mga kaibigan, it's already 1:35 in the afternoon. Nung kining oras, hatod ka na to sa Case Fragrances Perfume, sa mga nangita o long-lasting and very affordable na perfume. Ayan, so gamit na mo sa to ang Case Fragrances. Available na din sa itong istasyon sa Banabo City and sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Mga wala nakatodre sa itong istasyon, mga kaibigan, located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. Saka lang mo sa second floor, turn left na mo'y makita na doorbell. Doorbell lang mo, mga kaibigan, para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Ken. Okay, so natay caller. Hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon, hindi Arian.
0: Maayong... Maayong hapon, Fatima. Kabuljo ko na si Fatima dyan. Okay, so daghang salamat sa pagtawag, Fatima. Kamusta man ato ang weekend?
1: Ah,

0: usual, okay lagi akong ang weekend, kaya init-init naman gari. Pero ini ka gabi, ibog na ako niya, boy.
1: Unsa imong ganahan, init or bugnaw na panahon?
2: Ayoy!
0: Ano ganahan na panahon kay bugnaw?
1: Ganahan kag
0: bugnaw.
1: Ah, ganahan kag bugnaw.
0: Oh. Ganahan kag bugnaw pag ito akong dahan.
1: Unlan lang sa imo ang ihag karon kay wala man si Ate Christina.
0: Oh, wala man si Ate Christina. Next week, tumuli.
1: Oh, okay. Dali raman andagan sa atong adlaw karon Domingo. Bagur gani nag-Domingo. Karon Domingo na sa.
0: Gani, no?
1: Gani.
0: Kira tayo. Uma, Lunes na.
1: Lunes na po, Uma. Mo nang dapat happy lang ta every day. Happy every day.
0: Happy naman ko every day.
1: Enjoy life na.
0: Ate Christina, kananay man nag-monitor sa ato. Nagatawag siya, nag-mustang.
1: Sana all ay gini na monitor. Okay, Fatima, kamusta tong panahon dira sa Mako?
0: Ang panahon dira sa Mako, hindi ayan kay
1: init.
0: Init. Init, magdaman, mawa na po ang init.
1: Ah, inana po ang panahon dira sa Panabo, init niya mo. Kalitrag, landong.
0: Mabalaka na po sa kaya, mga kiyabuhan.
1: Oh, Jude. So dapat ka nang di ta magpaulan kay para dili ta masakit kay walay mo atiman natog masakit ta. Charas lang.
0: Ay, sorry.
1: Okay, ako. Sige, ako nang napilde. Okay, Fatima, unsa man imo hang song request? Or na ba kay mga greetings?
0: Ipang-greet na
1: ko ni Jude. Ipang-greet, ipang-shoutout na kay Basig. Di nakakagawa sa Nyuhang Balay.
0: Oh, Jude. Ikusiun ko nila. Greet na ko si TJ, si Joy, si Dresden, si Laishan, si Loveboy, o si Christine, o si Brenda, o si R. Si Jessa,
1: Okay, nagasalamat Fatima. Dili jud nimo kalimtan si Ate Christina, no? Sana all.
2: Ayoy!
1: Okay, so daghang salamat Fatima, unsa man imong song request?
0: Kuan. Pangako by Freddy Aguilar.
1: Pangako by Freddy. Okay, ato ana ang pangitaon sa to ang playlist, no? Kung ma-play ba siya?
0: Mapagkian ka na mo. Hindi ako doon.
1: Oh, puhon-puhon. Bisita mo din sa itong istasyon niya. Palit dahil mo sa ito ang Aryan's Best Pure Tablia.
0: Siyempre, may tablia kay Intong na weron.
1: Oh, gani. Oo, lami dyan niya. Parisan o goodbye my head na bulan. Lami kaayo. Okay, dagang salamat. Oh, si Kwati dayon. Ah, lami aoy niya. Naay po tumaya dayon. Ay, gutom na hinoon ko. Okay, dagang salamat Fatima sa pagtawag.
0: Bye-bye.
1: Okay, so dagang salamat sa to ang first caller for today. Si Fatima ng Mako Davao de Oro. Ayan, so maayong hapon sa mga listeners nato dira sa Mako Davao de Oro and kay Ate Christina na naminaw karon. Sa mga gusto mo tawag or text, ato ang hotline number 0912-175-1291. 0912-175-1291. Okay, so mag-public service sa tag, ipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos, lalaki nga na karon sa kustudiya sa Dokusugyan Home for the Aged Lower Kabantian Buhangin District, Davao City. Nga kamogi pang ita sa inyuhang banay, bisitaha sa Dokusugyan Home for the Aged Lower Kabantian Buhangin District, Davao City. Huwag i-text sa cellphone number na 0968-207-8. 0-0968-207-8592. Alang sa pamilya o kaparintihan ni Adel Villar Alcover na siya karon sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Ang oras, it's already 1:42 in the afternoon. Kining rasa hatod ka nato sa sabon nato na kutis mistisa sa mga naay pimples na acne o kung sama mo din DJ Aryan na oily o face and kung namoy mga dark spots, mga whiteheads. So gamit mo sa to ang sabon na kutis mistisa, carrot papaya soap and glutathione with collagen. Available na din sa itong istasyon sa Panabo City and available sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Connected na kami sa Kibawi, Bukidnon sa 94.3 Light FM. And so maayong hapon nila Tatay Paeng and Christy Tendero. Ang tendero hindi nagpapautang kasi nga wala siyang tindahan. Ayaw pa'y mangutang. Kuya, mag-tagline, oy. So, si DJ Aryan, ha? Pukoy tagline, be. Kapaminaw ba si DJ Aryan sa Yesterday Once More ni Chris Tendero. So, may pag-ana to kung swerte ba takarong adlawa o sa ang swerte na color for a day, for today. Ayan, so. Shoutout kay Chris Tendero and kay Tatay Paeng na nadira sa to ang istasyon sa Light FM sa 94.3. Okay, so basahon na to ning mga nag-text from 782. Hello DJ Aryan, cute paki-play and ang If I Ever Fall in Love Again, dedicated ni Joel June Garcia, my coming husband. I love you, Yam. It's me, Jean ng Lantawan, Bukidnon. God bless. Salamat sa tong texter 782 all the way from Bukidnon, si Jean Lantawan. Nag-request siyag song dedicated sa yahang husband na coming down, no? Si Joel June Garcia. So, dagang salamat sa tong texter all the way from Bukidnon. From 1990. Shout out ko sa JK Trading. So, mayong hapon, no, sa mga naminaw nato dira ng mga staff dira sa JK. Hindi man takalito ka nila. JK Trading. Ayan, so, na ay higayon dira, no, na nakapalit si DJ Aryan Og ka ng speaker and amplifier. Wala na nagsaba-saba na kita si DJ Aryan, oy. Ayoy! So, mayong hapon and happy Sunday sa mga staff nato dira sa JK Trading. 140 songs nako, pwede ba kita? Okay, nag-song request siya o Bakit Ba Ikaw? So, nagsalamat sa tong texter 140. Wala siya nagpaila kung kinsa siya o taga-asa siya. Okay, pero ato, gyapon nang i-play imuhang request na song. Another texter from 472. Hi, Baby Aryan. Happy Sunday. Greet na ko si Rovi Jean Salgas ng Guadalupe Revere at Riverside ng Carmen. Request song Lason Mong Halik by Karen Verdi from Kian J. Perez ng Busaon. Okay, so nga salamat sa to ang texter Kian J. Perez na namino karon all the way from Busaon, Tagum City. Okay, so imuhang request na song is pang ano nang ni siya, no? Pang Night Express. So, lahi lang na song, Kia, no? Ayaw lang ng Lason Mong Halik kay pang Night Express na siya. So, masato ang Night Express, no? 7 p.m. to 9 p.m. Monday to Thursday. So, ugma na siya imuhang ipa-song request. From 961, good p.m. DJ Aryan, pwede play ang Bakit So, Bakit by Shakol. Then, greet my family and all my friends, especially greetings ni Jean Kalupe ng Lantawan, Kalilangan, Ampinga, and I love you, Yum. Thanks from June Garcia ng Damulo. God bless. Muling husband ni Ma'am, no? Ram Bukidnon. Si Sir June Garcia ng Damulog. Kita na jud mo sa imuhang asawa, sir, no? Grabe na jud, labing-labing aniinig uli. Tawag or text mo atong hotline number 0912-175-1291. Ako din gina-greet di I know ang mga JR Pontevedra and Uncle Romy Imbudo na naminaw sila karon all the way from Barangay Kabili. Ayan, sumayong hapon diha kaninyong mga uncle, no? Ayan, so nag-atang sila sa toang programa. Nakita mi kaganina na siya na. Ayan ako sila, shout out tamuon niya. Sige, shout out na tamo mga uncle. Okay, so happy tune in, no? Naminaw karon sila dira sa Crossing Gamaw. And sa Romano family, naminaw po sila karon dira sa Kabili. Ayan, so maayong hapon sa Romano family. Shout out kay Julian, kay baby Julian. Ayan, so happy Sunday and maayong hapon sa Romano family. So nag-message dyan sila na DJ Aryan, mag-live ka o niya. Dili na mag-live si DJ Aryan pag Sunday. Katurang kaisa, naka-live sa personal account si DJ Aryan. Pero wala na sundan kay. Di naman ko kagamit sa kong cellphone ko. Ayan. So, maayong hapon sa tanan and happy tune in sa mga listeners na nag-atang jud karong orasa, no, kay Mamino sa tuang programa. So, message na sila, DJ Aryan, magkuan ka karon, magradyo ka karon. Ay, magradyo si DJ Aryan. Maayong hapon sa tanan sa mga listeners nato, no, all the way from Barangay Kabili. Atong oras, makaibigan, it's already 1:49 in the afternoon. Happy tune in sa mga naminaw nato dira sa May Carmen, sa Barangay Santo Niño Carmen, and sa May Ibanez Subdivision. Ayan, so naglanog-lanog ta dira mga kaibigan. Maayong hapon sa tanan sa mga listeners nato diri sa May Ibanez Subdivision. Akong ginagreet ang Amugis family na naminaw karon, sila Auntie Rose and Ati Lalang, pati sa mga kabataan na naminaw karon, sila Chay Chay Adri, Mowi and Kuya Gian. So happy Sunday sa tanan. So maayong hapon sa mga naminaw po nato dira sa May Lechonan, dira sa May Barbecuehan and sa Ulingan. Happy tune in pod sa mga naka-tune in karon sa palengke, no, sa fruit stand. So, lanog-lanog ta dira makaibigan dira pod sa May Manukan and sa May Ulingan. So maayong hapon sa tanan and happy Sunday. Again, mga kaibigan, kung namo'y mga song request, namo'y mga greetings, mga panawagan, birthday greetings, text na sa tong text line number 0912-175-1291. At ang oras, it's already 1:50 in the afternoon. Nalira kayong dagan sa oras, mga kaibigan. Hapit na mag-alas dos. Kining oras, atod ka na to sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palito mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees, sama sa cacao, durian, lansunis, rambutan, o guban pa ng mga grafted seedlings available na sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. So, ilang nurseries located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño Carmen. Huwag makontakt sa ilang contact number na 0909-748-3712 and sa tuang Aryan's Best Pure Tablia, sa mga mahilig ug champurado diha, no? Ayan, so natay Aryan's Best Pure Tablia diri sa tong istasyon. Yun niya itong tablia, mga kaibigan, walang halong chemical. So, sa mga wala nakatood, itong station is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN sa A-Square Building. Saka lang sa second floor, turn left, na may makitaan na doorbell. Doorbell lang mo, mga kaibigan, para matagal mo ni Ma'am Rose and ni Sir Kevin. Time check, it's already 1:51 in the afternoon. Station lang gihapon sa 96.1 FNet Radio. Marungog po sa 90.9 Light FM and sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song If I Ever Fall in Love Again by Kenny Rogers and Anne Murray. And we will be right back.

0: Your heart speak through music here on 90.9 Light FM, and welcome back sa itong programang Your Moment, Your Song with DJ Arian. At ang oras, mga kaibigan, it's already 2:13 in the afternoon. O kining rasadod ka na to sa tuang sabon na kutis mistisa sa mga naay pimples, mga dark spots, whiteheads, and kung sama mo ni DJ Arian na oily of face, at kung namoy mga acne, ayan, so gamit na mo sa tuang sabon na kutis mistisa, carrot papaya soap and glutathione with collagen. Sa mga gusto mo palit sa tuang sabon, available na din sa itong istasyon sa Panabo City, located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. Saka lang mo sa second floor, turn left, na may makita na doorbell. Doorbell lang mo, mga kaibigan, para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. And sa tuang case for grances, Case Fragrances Perfume, available po na din sa tong istasyon. And sa Kibawi Bukidnon sa 94.3 Light FM. Ug sa tuang sabon na kutis mistisa is available po siya dira sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Kung palit mong sabon na kutis mistisa diri sa tong istasyon sa Panabo City, namoy free na 3 ml sa tuang Case Fragrances Perfume. Sa mga gusto mo tawag or text, ato ang hotline number 0912-175-1291. So magpublic service ata, ipanawagan ang mga pamilya o kaparintihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos, lalaking anaa karon sa Docostudia sa Dacosugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Nga kamo gipangita sa inyuhang banay, bisitaha sa Dacosugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Gi-text sa cellphone number na 0968-207-8592. Alang sa pamilya o kaparintihan ni Adel Villar Alcover na asya karon sa Dacosugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Okay, so basahon na to ni mga nag-text. From 681. Hi DJ, pa-request na nga ako ng kantang Help by John Farnham. First time kong makinig sa programa mo tuwing Linggo. Salamat DJ. Jong ito ng Tubod, bayan ng Carmen. Ay, si Sir Jong ng Tubod, tong Tagalog. First time niya maminaw sa toang programa every Sunday, 1 p.m. to 3 p.m. So, maayong hapon diha kanimo, Sir Jong, na naminaw karon all the way from Tubod, Carmen. So ato anang nakaano na siya, nakabutang na siya sa tuang playlist, so ma-play ni siya unya. So, salamat kay Sir Jong. From 472. I will be here lang baby, pa-play from Kian J. Okay, so na-play na nato no ang I Will Be Here by Gary Valenciano. Salamat kay Kian J na namin ako ron all the way from Busaon, Tagum City. 744. Good afternoon, DJ. Greet day ko sa kong asawa nga si Merlin nga naglabaog. Greet pod na ko ang mga silingan, sila Gagang, Cindy, Atan, Jaden, og sila Tata, Koy Koy, og Khalil, og sa likod family. Kana lang DJ Arian, Jeric ni from San Vicente, Purok 18, Panabo City. Request ko song Anak by Freddy Aguilar. So, salamat kay Jeric na namino karon all the way from Barangay San Vicente, dira sa Purok 18. Ayan. So, salamat sa mga listeners na to dara, no, sa Barangay San Vicente. Sorry sa Lipod family na DJ Arian. Thank you. Have a nice day, weekend. Salamat kay Jeric, no? Ayan, so maayong hapon and happy Sunday sa mga listeners nato na nang laba karon. Magluto og paniud to kay late na naniud to. At sa mga nagkuan, ba yung matulog basta yung narong rasa, no? Sa mga matulog na to diha, no? Sige, padayon lang mo sa inyuhang tulog diha. Mayong hapon and happy Sunday sa tanan. And sa mga listeners nato all the way from Barangay San Vicente, maayong hapon. And another texter from 429. Good PM DJ, shout out ko sa ko ang apo Car Adam Kate. Kent, Kate, og family Ponce, Mary Ann, Jovelin, Christina, Fatima, Nanay Gina, ng Purok Tres, Gala-Gala, request kog song Through the Years. Ayan. Salamat kay Ninay... Nanay Gina, nanamino ko ron all the way from Purok Tres, Gala-Gala, Panabo City. Silingan lang na sa tong istasyon, no? Okay, salamat kay Nanay Gina. Ako at atuan ng i-play imuhang request na song Nanay Gina, Through the Years by Kenny Rogers. And shoutout sa mong mga apo, no? Nanamino ko ron and sa Ponce family. From 472, asa day dapit sa Panabo imo balay baby Aryan magpalit kog tabliya og pahumot. Ay wala man sa mong balay ang kuan tabliya og ang pahumot nato sa case fragrances. So available na siya diri sa atong istasyon. Ayan, so sa wala nakatuod no atong istasyon is diri lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. So namoy makita na PC in. Kilid lang mi sa PCIN na mo'y makita na building, no? Two-story building. A-square building. Ayan, sasaka lang mo sa second floor niya. Turn left mo na mo'y makita na doorbell, mga second door. Oo. So, doorbell lang mo kay para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. So, available diri sa itong istasyon ang atuang sabon na Kutis Mistisa, atuang case fragrances, nong lading ng mga produkto sa JK's Marketing, no? Itong Mega Pure Herbal Capsule and Coffee. Sa mga gusto mo palit sa mga produkto ni Nong Lading, JK's Marketing, available na diri sa tuang istasyon sa Panabo City. Ayan. So, available po diri ato ang tabliya, no? Itong Aryan's Best Pure Tabliya. Okay, para kay Kian J, no? Diri lang kapalit sa tuang istasyon sa Panabo City. Napo direto ang case fragrances perfume from 140 song nako give me boyfriend. Ay wait, na di song na give me boyfriend idol tagay ko friend kanina number. Okay, so nangita pud siyang friend daw, wala siya gingon kung sayahang kuan kanang lalaki ba or babae, single mom, single dad. Wala siya gingon na pilay age limit, na nangita lang siyang friend. Okay, sa so mga nangita og friend diha, no, mo niyang number 0935-05-96-140. So, mo to yung number, no? So, nangita siyang friend. Kung mangita mo friend, dapat ibutang ko din yun na say qualifications. Babae bar, lalaki. So, ganahan ba mo ka ng guwapa or guwapo? Tangkad, mution, mistiso, mistisa. Ba? Ikompleto ninyo kay para ang mga gusto mo makipag-friend sa inyo, ha? Interested na yun. Ayaw lang ina na taga-ilang kong friend. Dapat i-complete details. Sa itong oras, mga kaibigan, it's already 2:21 in the afternoon. Ayan, so maayong hapon sa mga listeners na todera sa Tagum City, sa Barangay New Balamban, Tagum City, at sa mga workers na todera sa Northern Davao Mission Headquarters. So, happy Sunday sa tanan. And sa mga listeners na to karon diri sa may JK Trading. Ayan, so sila karon dira sa may kilid lang sa NCCC. Ayan, so minaw sila karon. Ayan, so maayong hapon and happy Sunday sa mga staff na to dira sa JK Trading. Itong oras, it's already 2:22 in the afternoon. Kung kining oras, hatod ka na to sa to ang Aryan's Best Pure Tablia sa mga mahilig o champurado diha, no? Ayan, so palitan mo Aryan's Best Pure Tablia na diri sa tong istasyon sa Panabo City and sa Meadowbrook Farm Plant Nursery sa mga gusto mo palitong mga grafted seedlings, mga fruit fruit-bearing tree. Sana sa mga cacao, durian, lansones, rambutan, o uban pa ng mga grafted seedlings, available na sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Ang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Pamagod ang Santo Niño o Barangay Santo Niño. Namay Barangay Santo Niño diri sa Panabo City. Namay Barangay Santo Niño sa Carmen. Ayan, so sa Carmen to siya sakop, mga kaibigan. Ayan! Contact lang ninyo ilang, ilang contact number sa 0909-748-3712 Sa mga gusto mo text, no? Kung na may mga song request, na may mga greetings, mga panawagan, birthday greetings, ayan na itong text line number 0912-175-1291 Happy tune in sa mga naminaw na to karon dira sa Mawab Davao de Oro and dira pud sa may Nabunturan. Ayun, so, thank you na ay ang Kuwal family na nadira sa Mawa adire sa kuan di ay sa Nabunturan. Ayun. Ay, nakaad to si DJ Aryan dira no. Kumusta na kaya atong kuan, nakakupras na ba ta diha? Maayong hapon and happy Sunday sa Kual family na nadira sa Nabunturan. Time checked, it's already 2:24 in the afternoon. So natay bago nag-text from 262. Hi DJ Aryan, shout out ko. Diri sa Ulingan, aminaw mi Hasmin Regidor Rose Palumo. So, salamat! And maayong hapon sa mga naminaw na to dira sa may Ulingan, no? Sa Palengke. Ayan, so naminaw sila karon. Ayan, so maayong hapon and nagang salamat sa pagpaminaw nila Hasmin Regidor and Rose Palumo. Ayan. Kauban ni sila, nabulo naman taan eh. Kauban ni sila ano sa mama ni ano Juliana. Maayong hapon sa mga nadira sa Ulingan sa Palengke. Okay, so natay nag-text pero nawala, no? So, gusto mo tawag, no? Atong number is 0912-175-1291. Okay, so natay caller. Hello, maayong hapon. Okay, pwede palayo gamay sa okay. Pwede palayo gamay sa radyo, ma'am, kay nag-feedback ta. Murag ka nang overwhelmed jud si ma'am. Okay, go ahead sa greetings, pero palayo lang gamay sa radyo kay nag-feedback.
1: Ayaw na ba, higad ko na. Kamu sa Japon.
0: Unsa man dyan. Di lang ko tamang loon, doy.
1: Ayoy! Wala lang. Shout-out ko na.
0: O, sige, shout-out na.
1: Maulaw man eh sila.
0: Dili mag-ulaw-ulaw kay libre rin eh.
1: Ano mo, DJ Aryan.
0: Okay, so kinsa ganini palihog?
1: Mama ni Julian.
0: Ay, mama ni Julian. Okay, so daghang salamat sa pagtawag, ante, no? So, burag ka nang nag-aliwaros man di. Asa man di ka dapita? Ah, naman sa palengke. Pero ano banha ka ayo?
1: Ay! Oh, ay. Gusto na silang sabag. Maulaw na silang istorya.
0: Dili mag-ulaw-ulaw kay libre naman eh. Uy. Dili mag-ulaw-ulaw kay kuha. Naman tayo baba para misturya ba?
1: Mawala mo na sila eh.
0: Ah, shout out?
1: Mawala na kung sa kumbana.
0: Okay.
1: Sa nilaba ka ron.
0: Sana all nilaba.
1: Oo, nilaba na kumbana. Oy, tapos muluto, muluto.
0: Ay, sana all. Inanang gusto ni DJ Aryan.
1: Salamat DJ Aryan.
0: Okay, nagasalamat.
1: Sige,
0: Sige, sa mga song.
1: Labis kitang mahal. Salamat.
0: Labis kitang mahal. Okay. Tagang salamat sa pagtawag. Ayan, so nag-aliwaro sila kay... Naulaw daw sila mo yung story yan, no? Sabi na kung taas sila sa... Nagmurag silang nagsakay og bus kay grabe ka ba na, John?
2: Ayan!
0: So, nagasalamat sa mga naminaw nato dala sa Ulingan sa Palengke. Salamat sa so, ato anang pangitaon sa tong playlist ay mong request na song ante Mama ni Julian. Time check, it's already 2:28 in the afternoon. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio. Marungog punta sa 90.9 Light FM Light FM and sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song Help by John Farnham. And we will be right back.

Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM sa itong programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. Atong oras, it's already 2:53 in the afternoon. Huwag wala na tayo oras, mga kaibigan. Ayan, so, nagang salamat sa pagpaminaw sa tuang programa every Sunday, no? 1 p.m. to 3 p.m. Ayan, so, ugma na po sa gabi, mag-uban-uban na po ta sa tuang Night Express. Ikaw ba ninyong DJ? DJ Aryan? Monday to Friday, 7 p.m. to 9 p.m. Sarangang salamat sa pagpaminaw sa tong programa karong kahapon na. Sunod Domingo na po, mga kaibigan, mag-uban-uban na po ta. Sarangang salamat. And sa mga naka-tune in karon, ayun, sarangang salamat, no, sa mga naminaw. Sunod sa duha ka aras, mga kaibigan, dira po sa Kibawi, Bukidnon, sa tuang listeners dira sa Bukidnon, sa Kibawi, Bukidnon, and some parts sa Bukidnon. Time check, it's already 2:54 in the afternoon. Ayan, so before mag-signing off si DJ Aryan, pasalamatan na to ang management, sa to ang station manager si Ma'am Rose and kay Sir Wolfie, pati sa to ang technical na nasa Picas Lawak, si Sir Kevin, and sa mga co-DJs na to at mga news anchor. Ayan, so maayong hapon, dagang salamat and happy Sunday sa tanan. Okay, so dagang salamat. God bless us all and happy Sunday.

tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Maayong adlaw kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, tinhian sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karuan? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot no, nga unta na mo karuan sa maayo? Ug nindot nga sitwasyon. Ug maayong bundag no kaninyong tanan, hilabi na sa tuang mga suking listeners dinhia sa tuang programang CMD Care Program. So karon no madungog ta sa Light FM Panabo and Fanat Radio Panabo. Ug madungog pud ta no sa Light FM Kibawe Bukidnon. Ug hilabi na no sa akong mga listeners nga naa diha sa Balatian. Ako sa Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan. Ug ako kanunay magaingon kaninyo nga ang pag-atiman mao'y pinaka-importante nga tambal sa tanang Balatian. Ug inubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo sa Balatian. Ang atong CMD ha ni Health Code International dugay-dugay na gid ni sa market since 2004 pagyud ni ang atoang CMD ni Health Code International. Nga unsa naman ta karon? Tuig 2026 na ta. So ingon ana nakadugay no ang atoang CMD ni Health Code International. So ang atong CMD ha, tubig lang kini apan milagroso kaayo. Kay nganuman, milagroso kaayo kay makatabang man diha sa imuhang Balatian. Ug ang pinakanindot pagid no, kaya nga tong CMD barato, affordable ra gyud kaayo, kaya ra gyud kaayo nimo. Nganong nakaingon man si CMD caregiver nga barato ra ang atong CMD. Kaya nga atong CMD manggod no ni Health Code International, tag 2 pesos ra gyud ang patak ni ini. Yes po. Ang atong CMD ni Health Code International barato ra gyud kaayo no ug epektibo pagyud kaayo. Og ayo kamo galimot ha nga aduna tay free health consultation, aduna tay libre nga health consultation ha karong May 1 adlaw ni siyang Biyernes dinhi aha sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City. So nganong nag-Biyernes man ni si CMD caregiver? Kaya, karong manggong, ano no, karong May 2, adlong Sabado, na ako'y importante kaayong schedule. So na ako sa Manila, ana no? So ang atong schedule is May 1, adlong Biyernes. So sa mga gusto nga mo avail sa tuang libre nga patak para diha sa mata, sa dalungan ug sa ilong kung naamoy problema sa mata no, aduna moy katarata, glaucoma, pterygium astigmatism. Unya, paminaw ninyo kanang sambol. Ang inyuhang mata. Tatul ang inyuhang paminaw sa inyuhang mata. Pwede gid mo nga muanhi dinhi sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio no Panabo City karong Biyernes. Karong Biyernes atong schedule ha, May 1 ang atong schedule no. karong biyernes ang atong schedule, mga higala, mga suking listeners dinhiya sa tuwang programang CMD Care Program. So magkita ta ha karong adlaw biyernes. Magkita ka ninyo dinhiya sa tuwang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City. So magsugod gihapon ta no, alas 8 sa buntag ug taman rata alas 12 sa udto. So ayaw gid mog kalimot. Butangin na inyuhang kalendaryo dira ang naat moy adtuan karong May 1. Anhi mo dinhi sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City. So asa man ta located? Located ta no dinhi sa Wharf Road nga dalan. Located ta no dinhi sa Wharf Road nga dalan, mo straight lang mo niya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan, ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan, atbang gamay no. Unahan gamay na mo'y makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Unya ang atbang pud sa PC Inn or Panabo City Inn, kaya ang atong manggong pinaka landmark nga dali lang gyud ninyo matultulan ang atong estasyon. Kining PC Inn or Panabo City Inn. Unya ang PC Inn or Panabo City Inn, ang atbang pud ani namoy makita nga building ang ubos kay LBC naata sa taas sa second floor Infinite Radio Panabo City.
1: Sama-sama sa pag-asenso, ibahagi galing ng produkto.
0: So karong Friday ha, adlaw Biyernes, May 1 ang atong schedule sa tuang libre nga konsultasyon. So kung naamoy mga higala, mga kaila nga naa sa balatian o gusto o kaayuhan diha sa ilang balatian no, pwede gid mo nga muani, pwede ninyo silang dalaon, pwede ninyo silang kuyugon dini sa tuang estasyon dini sa Infinite Radio Panabo City. Aron sa pag-avail sa tuang libre nga patak sa tuang CMD ni Health Code International para diha sa mata, sa dalungan o sa ilong. So kung dugay namang nag-antos sa inyuhang mata, kay aduna mo'y katarata, glaucoma, pterygium, astigmatism, unya grabe kasambol ang inyuhang paminaw sa inyong mata, mauna ni ang panahon para mo anhi mo din hiya sa tuang estasyon. So i-avail lang ato ang libre nga patak, no? Sa tuang CMD ni Health Code International. Unya kung dugay namang nag-antos diha sa inyuhang pagpanakit sa inyuhang ulo, dugay namong nag-antos sa pagpanakit sa inyong likod, sa inyong batang, sa inyong kilid, unya tagagabi'y dili mo makatulog og tarong kay tungod sa sigig balik-balik og ihi kanang way undang nga pagpangihi. Pwede gihapon mo no nga muanhi sa tuang estasyon kay para matagaan nato og solusyon ang dugay na ninyo nga pagpag-antos diha sa inyong balatian. So karong Sabat, karong Friday adlong Biyernes ha, ayaw mong kalimot. Adlong Biyernes, Friday karong May 1 ang ato ang libre nga konsultasyon. So anhi mo kay aron nga matudluan mo nako, magayran mo nako kung unsaon gyud ang sakto nga pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International. Kinasayod ko, nasayod jud ko nga kanang daghan kaninyo karon nga naminaw ni ining atong programa, nasayod ko nga dugay na mo nag-antos diha sa inyong balatian. Nasayod ko nga nangandoy mo og kaayuhan, nga nasayod ko no nga nangandoy mo nga makabaton mo og himsog nga panglawas. So mauna ni ang time, mauna ni ang panahon nga kamo mo bisita, mo avail sa tuang libre nga konsultasyon karong Biyernes. Kay para nga matagaan mo, matabangan mo diha sa inyong balatian. So karong Friday ha, karong Biyernes, adlong Biyernes no, unya May 1 ang atong schedule. So sama gihapon nga oras, alas 8 sa buntag ug tama na rata alas 12 sa udto. Ug karong ano ha, karong Friday, karong Biyernes, naa pud dai promo. Naa tay promo ha sa tuang CMD ni Health Code International. So naa tay promo sa tuang CMD ni Health Code International. So ang atong CMD ha, tag 2 pesos ra gyud ang patak ni ini. So karong Friday, naa tay promo. Ang atong promo, kung mopalit mo sa tuang 600 kapatak. Kung mopalit mo sa tuang CMD nga adunay sulod nga 600 kapatak, unya ang inyuhang paliton kay 5 ka buok, 5 ka butilya sa 600 kapatak, tagaan mo nako og 1 ka buok nga butilya pod nga naay sulod nga 600 kapatak. Di ba unsa ka nindot? Nindot kaayo ang ato ang promo no karong Friday. So karong Friday rapud nako ni ihatag sa inyo ha. Karong Friday rapud nako ni nung ihatag sa inyo ha. Karong Friday rapud nako ni ihatag nga promo sa inyo ha. So karong Friday ha, ayaw mo kalimot. Karong Friday naatay promo sa tuang CMD nga para sa tubig. Naatay promo. Kung mapalit mo og 600, kaning 600 kapatak ang inyong i-avail, unya ang inyong paliton 5 kabutilya ha, isulat ninyo dira ha. Kung ang inyong paliton kay 5 kabutilya nga naay sulod nga 600 kapatak, tagaan mo nako og 1 ka butilya pudno nga naay sulod nga 600 kapatak. Ing-anak kanindot ang atong promo no sa atong CMD ni Health Code International. So karong Friday. So sa mga gusto mag-avail, anhi mo sa tuang estasyon kay paunhanay ra ni ha. Sa mga gusto mag-avail, anhi mo sa tuang estasyon karong Friday, May 1. So karong buntaga ng atong pagahisgutan kining sakit sa ulo. Sakit sa ulo, headache o ginatawag og migraine. Usahay no daghan kaayo ang musulti mo ingon nga normal ra man ang sakit sa ulo. Daghan kayong nagaingon no nga normal ra man ang musakit ang ulo. Diba? Kasagaran kanang muingon ta nga sakit kayo kung ulo ay. Ibang imong giingnan kay moingon ra ay normal ra man na. Sakit ra man na sa ulo, di ba? Maunay perminte nga atong madunggan. Pero kung atog yung tanawon pag-ayo, kung atog yung sutaon pag-ayo no, dili di ay sa normal kung magpirmi na lang nga musakit ang ulo. Kung magsigi ganig balik-balik og sakit ang ulo, dili na na siya normal ha? Kay usa ani no nga hinungdan nga nagsigig sakit ang imuhang ulo tungod na sa migraine. Tungod na sa migraine. Uya, kung pirmi na nga nagbalik-balik ang kasakit, dili gini siya normal. Kung makapahunong na pud sa imuhang trabaho ang pagpanakit sa imuhang ulo, dili na pud ni siya normal. Kung ikaw

musulod ang atong kaimportante sa trace minerals. Kaya ang CMB Manggood, no, muhatag ni siya og trace minerals, cellular hydration support, ug ikatulo, nerve function support. So daan na akong giingon nga ang atong CMD ni Health Code International, aduna ni siya 72 plus minerals. Ug ang nakanindot pagyud kay balance, walay overdose, walay underdose.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, utaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas. Baskog nga panglawas ang atong CMD ni Health Code International. Available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
3: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw, mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayo ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa panan-aw. O para makasigurado nga ang iCare Drop nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang iCare Drops nga partner ni iCare Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Og kini hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center, dili na partner sa iCare Gold. iCare Gold ug iCare Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang iCare Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, iCare Drops. Ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. iCare Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Claro, iCare Drops. Mapalit na sa iyong mga suking butika.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. iCare Gold. Mapalit sa mga butika.
5: You're tuned in to the best. The frequency.
6: 90.9.
5: The station.
7: Radyo Kalusugan.
5: Your best music station in creation. 90.9. Radyo Kalusugan.

0: Introducing Kay's Fragrances para niyo sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Konsista, lahoy-lahoy sa bagong maslong.
3: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
2: Hingot, yun siya, tanang product ni mula tilawan, yun na ako ang nading salamat, yun ka yung nading kay. Yun na ako'y dibati, dili ako kapoy, magilok-lihok ko, wala na, dili ako luya, tanawon. Muana gayon yung uban ay abtik, lagi ka day ansing, bisag sito na kahapit. Nasa ko'y panang umagad ng nading niya, dugan, bali siya binawa, dilantag siya. Yung ko inom, dali na kasi niya ulian. Hingot yun siya. Ang akong bana, gani, gisakitan ang hawak, yun siya mag-ali-agay. Ako gipainom, magpawitin, gaplasa na itong nading. Hingot yun siya ng nading ganito muna, mag-ambo dito sa Ginoo ng nading nga. Kanang imong mga tambay, mga product, hindi dyan na mawala. Kino, dyan ay among ginintin ka rin. Ah, nga, suki na ko, dyan na ina ko, yapan dyan nga, ano, nag-guro-guro, nag-itugnaw, akong ipainom, inaang ko yato. Dahil yung lading, wala na dyan siya, nag-guro, wala na siya, ka na naang nag-itakigan. Ana good siya, daghan kayo, salamat na yun. Kung pagpalit yung isa kapad, pagpalit.
1: Power 10, Probio Capsule, panglawas mo, na sigura.
4: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.
5: You're tuned in to the best, the frequency
6: 90.9,
5: the station
7: Radyo Kalusugan,
5: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Puno sa vitamina og minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang 12-in-1 coffee nga 100% organic. Ginama sa purple corn, mangosteen extract, guayabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, og stevia. Kini ang kape nga perpekto alang sa mga healthy conscious coffee lover. Puno sa sustansya, garantisado nga makahatag og saktong enerhiya o proteksyon alang sa stress. Sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, siguradong protektado ka sa bisan unsang mga sakit. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, non-acidic na kape, no palpitation effect, sugar-free o purong herbal. Unsa pa inyong gihulat? Sulay na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og yaman sa antioxidants. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, exclusively distributed by JK's Marketing.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
3: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang miss ato ang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
2: Buhing ebidensya sa kaayuhan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Ono Store. Yeah,
5: yeah. We were high and we were so bad. Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag imported, apandaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dali mawala ang smell, ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants, ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women, humot nga dugay mawala, siguradong lingiun jud ka sa kahumot.
6: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
7: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
5: You're tuned in to the best, the frequency
8: 90.9,
5: the station
9: Radyo Kalusugan,
5: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: I Care Gold Capsule.
1: Ako si Alan, si Kwenta 8 anos ang edad. Mihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adipara, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usa bulan, ako na matiktan. Bisan dili na ako mag-adipara, mihayag na akong pananaw. Hangtod sa wala na good ko magamit o gantipara. Maong nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
0: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez, cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang Powerten Probiotic Capsule naglangkob kini sa napulo kamagamahanang sangka probiotics, mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gutocola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Powerten Probiotic Capsule ato kini i-maintain katuluso sa kaadlaw 30 minutos sa dili ka pamukaon. Powerten Probiotic Capsule aron makumpleto ang bitamina ug minerals nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini bahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta matiun ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion, maghatag kanimo og ayong paminsar matag adlaw, mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naanini. Power 10 Probiotic Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probiotic Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probiotic Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Girl, balita ko kayo na ng crush mo, kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
4: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang magalala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa vitamina at minerals.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap,
6: mangustin,
5: purple corn,
6: guyabano,
5: malunggay,
6: ginseng,
5: turmeric,
6: barley,
5: agaricus mushroom,
6: grapeseed,
5: robusta coffee,
6: at stevia.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Ito ay anti-high blood,
5: anti-cancer,
6: anti-diabetes,
5: anti-insomnia,
6: anti-constipation,
5: no sugar added,
6: no palpitation effect,
5: non-acidic.
6: Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
7: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM, Radyo Kalusugan.

wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan. You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high, we were so
5: high. Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
6: Cataract, Eye Care Gold, Pteridium, Eye Care Gold, Astigmatism, Eye Care Gold, Glaucoma, mag Eye Care Gold ka, Eye Care Gold, ang maski pa kusog, maski pa epektibo, yung kapsula para sa mata, at dunay superior antioxidants, para sa mata, sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, og maski pa kusog sa pillberry, berry extract, Eye Care Gold, ang kapsula, nga gihimo og tuyo, og maski pa epektibong kapsula, para sa mata, mapalit sa mga butika, para sa epektibong nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved eye care drops.
7: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.